0: I Celeia Park Celje.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
2: Italko Keramika. Arja vas pri Celju.